0: say Jesus. Oni pa biara.
1: Oni pa biara.
0: Menya ne se.
1: Menya ne se.
0: E wa asase so.
1: E wa asase.
0: Wadi mi akoma konfuo bi.
1: Wadi mi akoma konfuo.
0: Wadi mi akoma malam bi.
1: Wadi mi akoma malam.
0: Wadi mi akoma disini bi.
1: Wadi mi akoma
0: disini. Wadi mi
1: akoma
0: beyi emu se.
1: Wadi mi akoma beyi emu se.
0: Omu nwe simi life.
1: Omu
0: nwe simi life.
1: Omu
0: kumi ntonje.
1: Omu kumi ntonje.
0: Omu kumi kuno ntonje.
1: Omu kumi
0: yere ntonje.
1: Omu kumi yere
0: ntonje. Omu kumi
1: ma.
0: Your boy and
1: some,
0: your boy and some, your
1: vampire,
0: Sawo Nipano,
1: Sawo Nipano,
0: one in the Malam, no,
1: one in the
0: Kwamfuo,
1: one in the

0: mo ni ke oko esian o mi so here akeba screen oba wo akeji ekumepo giant screens ba independence square no ba no ba ko e kin je we jemem ni fan e jemem ameke shamotu emi me na jemem je na ba fe ene e je woden che original minister ni di honorable akwele obinwa okulu le eji moni eke onupa ni yogane mayor yemi emi agbonewe osu kolokurote onupa amefe amechaya ameke ngmene omo oba mehu susumo jacket ngmene bo fe boni je isake Black Star team me amewo Ghana Jakuman Ghana ehianyam je ni wo ye match enyo ye ne se wo ene wo ko afi so mo dawe dawe dawe dawe mo fe mo yin e do ake mo fe mo ni die go Black Star go go Ghana go esa ake no fe no anyen aye emu mene gbine no ni ba wona wo le ake si match e ni se Ghana Black Star je se na ho Obanye wo heko, alo wo ka heko. Agbene hu obanye n be fe be wachi ame yeneke World Cup nem mo omo no nuku em te gbe kene ye Independence Square giant screens ni ba machine ene eje Greater Accra Regional Minister wo ma hie nyelo Accra Mayor osu kole kro te MC ameke mo fe mo ba ni ba ko enme mi ko ne seje emi ni fani ye jemi agbene wo kin jeri hu ye jemi won cha wo se mo no
1: Hot 93.9
0: ke ba cha wo ganse mo no no jakesi press conference ye e kan e ya no lololo ene je botiano ni amle ni onupa ihana ali yakesi be ko ni kanshi ni ka ko na yin e ba fe third world war ni ba jinsi pa je botiano e ba fi awon to akesi third world war ba ba no e ye jinsi ka je botiano am ke da bi am pe ne e wo botiano manche ni man bi e suso akesi o le yo na ka to ko nkuro hu na ke ni bo yo ni no dino ni kesa ni ne ba onupa e che da fi chalo ye na abu amu am wi won am wi efe won wa gbele ko ke wo phone nya wo bo am to yi
2: ni ka fra che e fo bi so on 13 ni fo nu ko mi nja botiano ni ku ya ku sto le Dem is to father of Botano. Ta fra che e fo bi so on 13 de fo nu ko me ni gbejano to niji gbejano to e to abo ta no bi fe ke si afe si na yo nu mo e fi ake wo ya wo kuku na to a me fete bi ye botano ame je fonte e fi ake wo ya wo kuku na to a me solo bi le un ato gbejano to aha me ma fe rom If I go where Okuku, not to am a Tessie, be Niji Adokuku, Amesia, Wokunupa, Nikoba, Nikuaku say here, and now your mancha here, Benaname Yogi, Usipi, Manikasia Gajatu, Aye, Asafu, Asafu, now from Gajatu, I saw Dinti Fuika to Afui. To Afue, would you want Nikuaku say, I hear Asafu, Ame Yoshipi, just saying. Many. Meke amo shipi ne ame abosuan nije tete suwa li ne. Ame wukue nije adoku wukue wule ame abosuan ne doma wukue na. Mene ete e awe manche ake nui kwe aku di fifth. Ege di sixth. Enga petition keshi mi kote ege dani yuone ke abosuan tete ojuku. Ke kofi jasi ke Jacob, ake wawatao ni emanchayiliya. Sinawu le manchawatao ni emanchayiliya. Efe ake kanye kwen se, iche meni transe nefe, ama midi nuku ya puse ni jibotiano. Ame temo kumokole yoku. Iwo, nekekbe kene, etage be kemansu haba botiano. Because, ni atofochaba yue, ke maa ni kashinye, nyo furusuno wukue, kesulu wukue, ama menye maa. Iti ni ba fe you take an animas ake sani ma ko mama papa nebu wo you take fe fe komi rom ayi rom ni man chai man ni jasi ayi jasi Naka.